il ki kelech, li shtiachele abakel ut hokana ku shtiacheli amech, shosh, shtiacheli na lesrib, li nekeshtau li kwing ut malach e bli ish na keke kwenchish kabichaleb, hokana ku sa hospitare li neba, na ushman rilba li halan halan shtiachel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiachel li kana, na ushman rayos x, shtiachel akwam, hokana ku na ushman li chook, shobaleb, li ning ut e bli kokal, ut hokana ku shobali kana na kwansa juam, na chomanli kehel hernia, apéndice, tumores, ut kwanchik shkomon, arin, na kachkul, chisas.